0: Check. Regular exercise. Check. Visionex Plus. Check. Beta-carotene. Vitamin E. At zeaxanthin. Balanced diet. Plus regular exercise. Plus Visionex Plus. Ayos yan!
1: At hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit.

0: by Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagasupreher sang nanarisari nga balatian. Mag Santon Plus Gold na! Mabakal sa Yes 12 Clinic nga namtang sa second floor sang Filisa Building ang sanguna nga Sagay Computer Institute.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM.
3: Ang imo asawa, madugangan lima.
0: XFM time. It is now 6:57.

0: Sis the Pain.
1: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga try, eh, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sis the Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ito ang XFM, ang number one na pinakikinggan sa bahay, opisina, tindahan, terminal at public markets. XFM lang ang number one. Hindi nahuhuli sa mga nagbabagang balita. Tuloy-tuloy ang tugtugan at kasiyahan.

0: Exciting!
1: Katropa, ang oras alas 7:02 sa aga.
2: Kailanman, saan man, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyong katropa. Mula sa pagdadala sa inyo ng mga balita, mga impormasyong dapat niyong malaman. Kasayahan sa radyo at ang pagpapaabot ng mga tulong para sa mga nangangailangan. Ito ang XFM. XFM. With over 40 strong nationwide. Sumasayang papawid araw-araw kasama ang mga respetadong mamamahayag. XFM Philippines, ang bagong mukha ng radyo. Kaagapan nyo para sa makatotohanang balita, impormasyon at serbisyo publiko para sa nagkakaisang Pilipino. Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
3: I am a citizen of this country, the former president, and in Sunay, peace of the world, and you ask me to go with
2: you. Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
4: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic. It's not...
2: Bullseye!
5: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila.
2: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
6: Wag ko ng bata, tapos naibalay nga kinpapit masa ako, pero wala man nila kinatapos.
2: Bullseye! Mga komentaryo nga nakaangkla sa interes ang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayong aganasa aton sini mga pinalangga kag suki nga mga tagpalamati. Energy, energy! Muna dapat ang aton sining enerhiya 100% dayo na. Ang pagbugta pa lang sa aga, 100% na dayo na nga aton sining energy, energy! Welcome na mga katropa sa sining isa namang kedisyon sa aton nga pagpangalagan. Sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga aton sininatipon sa aton nga paglibot-libot sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental, diri sa siyudad sang Sagay, Negros Island Region kag bilog Pilipinas, bilog man nga kalibutan. Mayong aga na sa aton sining mga katropa sa 25 ka mga barangay sang siyudad sang Sagay. Mayong morning! Nabinagid sa aton sining mga katropa sa ibabaw sang kabukiran, sa igad sang baybayon. Mayong aga! Tag sa norte nga bahin sang Negros Occidental! Nagkatutok na gid ang aton sining mga katropa mga abyanta sa radyo. Mga katropa listeners and solid supporters! Naraga pa andar na sa ngila sining mga radyo. Mayong aga na sa aton tanan nga mga katropa man nga mga tricycle driver, tricycle driver! Aga pa nagbulugtaw kahit aga pa man magbiyahe kay aga pa may klase sa mga nagabarikotot pa sa ilas rin nga mahigdaanan. Oy, balangon na mamahaw na kita, mamahaw na kag magpadulong na sa inyo sini nga mga eskwelahan. Dapat aga pa mabugtaw para hindi ka mo malate sa inyo sini nga mga klase. Aga kung hindi gani late kag permi nami ang inyo sini nga attendance. Ate Pilipino na dala ka kita sa honor. Ina kon answer ka man sa mga ano day mga question da sa maestra mo. Subong adlaw mga katropa, pet suggest kita sa bulan sang Hunyo sining atuig 2026. Miyerkules nga adlaw sa aton sining pagpangalagad. Welcome na sa programang Bullseye. Pagapatpat sa mga balita kag impormasyon kag isyu. Ini ang inyo siri kaupod, katropa nyo, Angelo Mapa.
1: Si Angelo Mapa, tampig sa katauhan, tampig sa kamaturan, Bullseye.
0: Balon tanay nga aton sining mga katropa man sa may barangay Lupisayna, kay ambal nila naglabay ko. Bao bilogid ko nung barangay Lupisayna. XFM lang gid ang ginapamatian nila. Taga nga aton siniman nga mga katropa draon sa may minapasok kag Latraba. Kamusta ka mo dra? Bukas na nga aton sining linya mga katropa sa 0912-007-6793. Sa rin mga kabong abahin sa kalibutan, hindi magkabalaka. May audio streaming kita mga katropa, i-download nyo lang sa inyo sining mga application ang XFM Sagay o kung ang XFM Philippines. Makita nyo dira ang nagkalain-lain ng mga waragwagan sa XFM. Lakip na dira ang XFM Sagay mga katropa kag mag-download kag mamati dira sang mga programa sang XFM. Live nyo man kami nga makitaan kag mabatian subong ang pagpangalagad sang programang Bullseye sa XFM Sagay 875. Naka-share dira nga aton sining live. Kag syempre sa masgin parapad pagid kag masgin pabaskog pa nga pagpalayag, sarang nyo man kami nga malantaw kag mabatian sa XFM Teleradyo sa YouTube. Kag sa Star Cable mga katropa, ara kita sa Channel 13 kung nagagamit ka mo sang Analog TV. Kung IPTV naman ang inyo sinigiragamit, sarang nyo man kami nga malantaw kag makitaan o kung mabatian sa Channel 29 sang Star Cable. Diri na kita sa aton sining mga headlines. Ang aton sining headlines mga katropa, ginadulong sa inyo sa kaalwa naman sang Santon Gold Coffee Mix. Nabinagid sa aton sining mga nanay kag tatay dira nga aga pa nagbulugtaw. Akay nagapangimo si mo sila para sila sining mga estudyante. Ah, umaga sa ilaman sini nga mga pagpadulong sa ila sini nga mga obra, ha? Oy, magano kita, ha? Mag Santon Gold Coffee Mix, kaya muna siyang kape. Kamayara sang glutathione kag collagen.